Bolivia. Bathi bona ngeke bona. Bathi babiya phezulu bona. Hayi. Asa. Hayi wena ma. Bathi khala